0: Si Colin, good night.
1: Eh, Macoum, nou sa pa pale chi mè an swè a?
0: Mwen jò ska mache, oui. Koumou ye an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen lò an la. Mwen de gala avanti had la. Mwen jòs di pye mwen la. Mwen jòs vini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti blè?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase. Ti mwen la really vingo, eh?
1: Oui, mwen wè sa, men. Ben, ti ka bien swen ti mwen maye la. Mwen la ka bien manje, ti mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Mwen se.
2: E ben, kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa diya?
2: Mwen dou yon ansen. Ben, ou ti gatiye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon wakadi sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwen de ben ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen bin ti a, kare, ou ni ou sepose bay an ti mwen may an seten kone yo ka di la? Freedom kouman?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mami, I want to go there. Nga di, no! Mami, I want to go there. No! Ma, ou menm sa sa. Mami, I want to go there. No!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bonso, eh?
1: Oui, nou kaywe.
2: Mwen kompon e gwen siya. E gwen siya e diskwe, oui. Bebe, ti ka pwe kati mwen la, ki mwen la ka bien manje, tout bon man e gwen siya, tout ve ish moun an set. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.

0: a dit, you know, I do. Kasi ek mweni ba yon chen, mwen vle di madan mwen, sa hat mwen sa di.
1: I mean, well, look, we are an endangered species.
0: Kwa di gwa?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do.
0: Kasi mwen kouk, se pou bi kefou sa wadi avon, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa gasan. Kasi mwen sa, se bay sa ou yo sa gasan.
1: Anyway, Belo. Asa mwen yon ti job lan ti kayo petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe kayo madan, mwen vle sali a petiwe tou.
0: Uh-huh.
1: So mwen vlo wa le gasan, jes petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen jes fin fwantra hay $40 bayan fam la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen, le mwen fin fwantra hay la gasan. Madan mwen ka di mwen, antouan di dan kayo la. Le mwen wè kote madan mwen gaswa ti gasan. Mwen bien fache, bikaz mwen bouzoun la handou vandan la pou voye madan mwen shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan, se jous sa yo ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yo ka tankou sa gen.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mse pa, gasan, mwen pensa, hein? La han mwen vle pou mwen fet a hi, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gasan, nale nan yon choko kay la, gasan, wakay peti we sa ba, gasan. Mwen ka dile pi la, gasan.
0: Wasi we?
1: Mwen mwen se piyes male, we man. An ay feti job sa ba, gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pa an yon ay gen peti a ba, ki sa wakay ki la, gasan?
0: Gasan, mwen vle la han mwen, gasan.
1: Sa pa an yek nan yon choko ti a one time, gasan.
0: An ale, gasan, an ale.
1: Bishop! Vous devez encore cacher la tête, maman.
0: Qu'est-ce qu'on a, les gars, sur avec ma jambe à ce moment-là?
1: Pourquoi il fait comme ça? Tout est pinta, oui,
0: gars. Qu'est-ce qu'on a, les gars?
1: Comment on va te faire, les gars?
0: Oui, je comprends là, à moi.
2: Si t'en as, t'as pas de ça.